0: kira ngabani ngegong bul nglempeki tangan to kowe mau. Iya, dawakin apa Bu?
1: Dendang Semarang.
0: Dendang Semarang?
1: Iya.
0: Iya, yeah, maka

0: Werkudara. Opo? Lah iki apik lho, Yayi.
1: Wah, ana kahanan kaya ngene malah gunemamu sembrono.
0: Lho, ora sembrono. Ning bareng Yayi Aji paring mangandikan.

0: ora apa-apa. Ayo. Ayo kanca ngayahi karyaning Raja Kere.
1: Piye, Reng?
0: Nganti megap-megap aku terus. Mesa ora apa-apa.
1: Ayo.
0: Aja mlayu maju bareng pendol.